Yo malo mo le le ye tonga ko toa pe a malo mo la mare ho eki mo ma we te lo tonu ka lo fa ye tau program ba ma ke he ko he mani pe a mo e tau farklo i lo ko ya ko spare ba zone ho eki ba mo ga inga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe a mo e tau American Fresh new era of cleaning e tau nga hi ko lo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me he spare ba zone i he hoani famanata tai be ko tau kina fo frema ke ke e mama atu ni i he rita e taha ke he rita e ua na to ko fe ma ko tau kina fo e ke fo a ki ko ia e tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ku loto hina fo ko ini e mama he rita taha ke he rita e ua i he frema ke ke he namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe atu e maa au pito ki o fo ma fukeni ba moe paura fo i he frema ke ke he e ma atu ne kalami ko ia wangia ni manoa wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya a me spare ba zone e ke hawani be fo ke ta hina fa na mle lei e frema e tolu e ka ta frema ke ke e tolu ki he sama spring be mo winter pe ka ke nga tai ma te ba me ta hina fa na fa no e frema ke ke a nga ni ke nga api no fo anga nga we anga mo nga api ako pe me he loto freklo go ya a spare ba zone.

O wa ngalo ke tonga ko tope mo PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo ta fangina na langa na plama na uhila na ko ke toka nga o ke ngalo ke tonga ko tope finga te peko ke PDH Pacific Timber and Hardware I he ta fangi poka ma ke ke ko kau mai e mata poka ma drive time show I he fia fini.

ko e fi famoni a be mo e work from home. Programma ya o e fi fin tau te mi o se tamu ni te taha fitu be a mi a ta. Tolu famu mo le be a mi he fitu. Hangi be koe kula me koe kiai koe ngai whainga mali e ni me tau ngā hio ngongo le lei. Ka mai ngai whakamanatu koe ya mei he e tau kau taha fitu utaki koe antonga. TCC be a mo yuko. Tā kātoa porokala maia o e efe fini. Fato ange foki ka tau lulu monu ia na e whahoko e ahoni. Mo tolu kotoa pena mo mui mui mea tau porokama lulu monu ia. A tu si te fokeni pena e whahoko e tau lulu monu ia i e ahoni. Pea koe mea na e hoko ke tau lulu monu ia na ikai lava tali. Na ikiki lava tali e telefone toko tahako ni. Ta tangi pe toko, telefone toko tahako ni o osi pea... Mahino pena ki lava toko taha ko ni mai fenga mali ki ni tali mai ai ni telefoni mahal pena ni dokma o iha miss call pe mi laine at TCC ka kuo mole ai ai ni fenga mali e ki hei kuna ai o pale pa nga taha fi ko ya ki he ahoni ko ya hoi mo tau ga inga tu ko e tau lulu monu ia pe mo TCC ki he falai te o weekend ni ko e pale ki ai ko pa nga tau wafi ko ki fa mana tu ura ki ya tau ngai programa monu ia kon pe mo e tau kauta fitu tak tonga maka ye leva na ko fainga mali ni fa fo o ai leva a ho ki nau nau fale bebe ko ha ki nau nau fra api pe ki ki ngata fo ke ko te deu mai ne tari usep de mai ni na ku fe ma o e fa e ha ki su fo o ai be mo ha ki ko fo fo o pe fe ho a ha ki vari yo nagi uru ba no ai ki ha ye ne po pe ki fa nga fo nga pe ko ki se ni ti ko ni e tokoni au pito opito ia e ha fainga taimi be ke fa amo ke kau ke oku ata fainga taimi pete ke fa kau kau ai ke kau ke polo kalama ko ni oku ata ia ke kau ke polo kalama lulu monu ia a e tau kau ta fetu uta ki ko ia atonga ai ni iloa ko ti si si kau ta tonga ma tonga ia fainga taimi pe te ke fa amo ai ai fetu uta ki o wan angalo ia ko fainga ma dia no ko to ape ave ho fika telefoni ke kau ke polo kala ma lulu monu ia a e tau kau ta fetu uta ki ko ia tonga ai ti si si pe mo yuko ta ka to he polo kala ma ia oi e fe finii.

Peki he foki koe, toko ni pe ia he tau polo kalama ko ia o e efi afini. Tai mita tau pe, tau taritan ke mga ngai whainga maari e koe ni kai ngatonga e ku lawe koe ni ke tau lulu mono ia pe mwe TCC. O wana ngalo, o kukei ata, ke ke whakakau aha o fika ke tau polo kalama, lulu mono ia koe ni pe mwe tau kautara fitu untangi atonga. A eni e whakahoko he whalaite koe o e wike ni, toki taha punia e hoko ai hongo fulu. Pongi pongi whalaite, tek swin, pe koho o tāke he wanoa uafa i he ki itotongi. Kaki sen pe ni manoa kai malawa noa pe ke ke ikuna pa nga to lofe flight day ya oi weekend ni

la no mata ya ta por kala ma ya o e fi fini u e ta ole te fa ma valval po ina nombe pe pe ma ma da mo ka ta mi go hafe ai valu ki ata pe fa hafe ho e ga mo ta u ga inga o na nga lo e de mo tolu anga sta u te ta vale e ta u ka ta ti si si ta te fito ki nga i pala ni go ta fili ki ta nga u a ki ki e ta telefoni to to ko fa hafe lo to ma fa na ga inga u nga pe ni ma na tu u ga anga special promotion pe ma na mo tolu ko ya mo nga u a ki ta nga fika nga ma heni e ta nga fika ka pau ke ngā aki ai simkati ako kai ka fika ngā mahe nia ma ke hepepe me ai ngai fika fitu fitu fitu nima fitu tolu fitu ono kau motohe ngai palani ngā mahe nia ngai palani motu atako at TCC manatui okei okay, ngai special ma ke ma aki motolu tate fito ngai ka ngai ape ni vya i taimio kita ufi e ma uvi vita hua ke taki ihi toko petai ai pesi si fai va pe okei peki taimi pehe ya ta mo mo peta waya koloa pe ma kona to mai telefoni neti ai pe tawa ia lele pe ia aho te pe ia kei pe aho ho ata malolo ho kua tu na tu la pehe fai ngā maa liu tala mahe tisi si vepe ngai palania te ke lama ngā hui aki ke tai miu ke ngā hui lahi pehe aki ai interneti pe ho o downloadia ngai hiva ko o downloadia hawhanki i fai vai o gai ai special ma ke ai tisi si e to konia tu eka te koe ka ke o te ke ngā hui aki lewa ngai palania ku ganga maheni ke fatau ta pe pe ganga maheni ke fatau e foi balani pa ngai wafa ki ga tafa ko ta union plan foki o ke e balani ko ni te lava fatau e balani ko ni ha u mai ke time ko te ke fi download ya ngai hiva mo ngai faiva te lava ko te fatau ki balani ma ke he pe me balani ko ya time ko te ke fatau ki balani ko ya e ki time leva pe ki malolo leva e balani ya ko ya na ge raki fratau po ki ka wafa pa nga wafa ki ka tafa a ho tolu noa e ki tai mi re vaia ka ke hu mai ko ta pepe te ke hu mai ko me ta pala ni ko night owl ko ta night owl foki o ku te fratau ai a ki ka ni manoa he to tongi ko pa nga pe ni ma ka ko houa pe fitu ge me ki ka ta ni ma o ku pa nga pe ua ki houa pe fitu ko night owl at this is here ko fangi special ma ke ko ke ngata fo ke i loto pe ta unit blend o ke me pala nie ko ki ka fa no o ku pa anga e wa no ki a ho pe tolu o ke ni ia na bidan ko ha ko me o la va i fo a tolu ko ni ko ku ta ko ngai mi a re va ni o ku loto ke ta no ke download ya o ngai app download ya o game mi download ya o hiva upload i ho ngai ta po ngai video ngai por kala ma inga na ke ia ke loto ke ke loto ya ke ia ke pe si Facebook ke si o mai ke ai ama man ka to fa inga ma ri ta mai ti si si hu ke ngai special ma ke ti si si o ngai aki ngai aki ke ta ke loto ya ngai me ki ho ti ho pe Facebook ka pe ko YouTube pe ko download ka to ngai me ko ya e mala mai ngai pala ni ko pe ko ne o si pe ko ya Tenge fokia tua ki ho palani koe ulele he aho e toru noa, e toi loa loa ngai. Ai taimi koe ya, teke ngā ngāwe aki pe koe ki palani koe ya, tau pehe koe ngāwe aki pe ki ho video call, pe koe fetohi aki, pe koe ngā hifie ma uanga maheni pe. Koe tau unu atu pe, ki tau ngā unu atu koe downloadi, pe mo e tau uploadi a ngai mea lahi, koe tu e tokoni atu me fangki palani koe ni. Koe ki tokoni atu pe ya, koe ki tahanaki atu pe ya, e tau polokalama koe ya, oe e fia finie.

toi lalokasia ia pia moi hala fati ma tau tai bil toi tau minite ua ua pia hoko ai valu tau polo kalama ia oi e fia fi fa ofa ofa koi ni pia moi amanaki lei ok tau filo ngua ki fia fia pia moi tau kautaha fitu utaki koi atonga TCC pia moi yuko ta katoa kai nga tonga kau keha ufie ma uhi tai mini e tau fitu utaki oua na ngalu ke keki ia fia tu tau kanita kone hala ungai loto nukalofa Oma te uteu ke mau tata lele ki mau tolu. Tau te fitoan ki hao fiema hao kifo isim kaati yuko. Fiema hao kifo isim kaati yako. Fiema hao isim. Fiema hao ke replace hao fika na e mole pena e mau mau. Pena hame na e hoko ke o fika e vatu. A fia tu ke tau kani tako na ihala unga. Faa inga taimi pe. Kapa uke ke te uteu ke ke lavat ki malai makapuna e fo amotu ko e tau pehe pe ko lavatu ko hao tali hao folau ihe fia fini pe ko e poni. Talama ye TCC owa na angalo ya. Iho mana tu oku yai ai kanita ai TCC ong nau tali tali at ki motolu pe mi mala e vakapuna e fua motu ke pe ko kanita ko ya ki ka folau pe ka ke lava to tali folau ke fie ma o ha telefon toto fie ma o sim kati po ha ka telefoni me a tu kiloto oku tali tali fie fie ki motolu he kanita ko mala vai fona ko ya i fua motu ke ki ngata fo ki ai ka pa ki ha ka folau oku amana ke nau folau mai u fa fe ki motolu o na ngalo ke fakafi gina utolu ke loto kani tako ya ITCC ke ngai fali koloa etau kautaha fitu tak tonga tala tala no ka gina utolu etau kautaha tonga kautaha tonga ma ae tonga TCC pe mo yukol he taimi ono kotoa pio ke fakau kawai ki he fetu utaki o wana ngalo ya ave ma upetau fakau kau ke etau kautaha ke etau business tonga I taimi hono kotoa pio lahi au pito no ngai unilelei o naia kakoi fakafi ya ke tonga hono kotoa pio fili ai TCC ke hoko ko ho ho nga we i he fetu utaki i ha fa inga taimi be hili beta ku fa sigo ni te fra dale va tau line telefoni e bi mata fanki fehu i heni e to kwa tu pe ke te te mai le va ho fika yuko ko hu e ma wa ki ka nima pe ko ha o credit pa nga ngo fulu i he tau pro kama tali fehu i ko ya pe mo TCC i hili nge a fo i fa sigo ni pe mi he Ako malunga ni atai luru ene. Sila ai kato. Polokalama ya efefini, tau kaufa tahatuai ihe huwani.

0: Ko Jesus ki ya polo kala mai oi if ya fini mo ita o kauta ha fitu uta ki ko ya ato a TCC pe amo e you call ta ka to e polo kala mai oi if ya fini la ka tu lo to ko insalote I tau tei mi tei betau mini te hongo fulu pe ako ene tō koe ni, te whakaata atu lewa, e tau laine telefoni. Ia ta o kufi e kau mai kutui pe kumo mui mui pe tau ngai fasi, mai tau ngahi o ngong lele ki mua whakaata atu o wana ngalo, tau ki hao ki credit. Whakakau ho whika ke tau lulu monu ia. Pea mo e tau kau tawhitu utake ato ngā ihe aho flight e weekendi koe pale ki ai, koe pā angai to ruafe. Koe whakamana tū ia. Pānga tau lawhi tau lulu monu ia. Koe tau laini telefoni koe fitu fitu ni me nima hiva noa ono. Fitu fitu ni me nima hiva noa ono. Koe tau lulu monu ia koe ne whalaite. Koe hae taimi u tāpuni ki hai. Fanki whehu i whengo fua pende u tuku atu uhi koe kone i. Tau pepe koe whakama apo opo ake pe tau ngai polo kalama koe o e whiawhini. Hae taimi u tāpuni ki hai tau lulu monu ia koe i he whalaite. Fitu fitu fitu fitu hiva ono ono. Polo kalama ni pia mo e TCCN malo lelei. Hongo fulu pongi pongi. Tau wa kofi tu takin be mi fulu ha buri.
1: Mi fulu moten ya.
0: Oke tu ki unu hatu koi ke fai ha ke.
1: Oke tu ki unu kaku ki ngau be.
0: Tau wa famalo hatu he kura ki kau mai ke tau programa. Malo pito. Ko ia, hata o wanye kukai ke sola e kau mai mai peke tau programa mai TCC. Tau fehu i hono ua lewa tonu ia. Hong furu pong pongi koe he whala ite. Ko ene tāpu ni a whenga mali ke kau mai ke tau lulu monu ia. Mo e tau kau taha TCC pia mo yukol. Fehu i hono ua lewa. Hae pale uluaki ua pia mo e tolu e tau feau i keimi konu i loa koe Lucky Tides. Tau feau i keimi text konu i loa koe Lucky Tides. Koe ha ae pale uraki ua pia mo e tolu. Programa ni pia mo e TCCN malo elelei. Io tonu apito ya malo apito kau mai pe me golfo. Io koe yo koe faingo fu apito apito tari ngo fu apito ta pale koe het i he fia fini. Fe fe fonga. Ki tu koe mangi ki fe fonga ta te lava kau ai ki ta fe au ki me Lucky Tides going be mo TCC. I need na to go si fala mai be me golfo e pale pale uragi banga ni mafe. Fika wa banga wa fe pe ko fika tolu leva koe pa anga eta hafe. Ka koe ki fonga te lava kau ai ki he fe au hi koia. Polo kalama ilo a koni koe Lucky Tides, hae whaunga te ke lava kawai ki he tau polo kalama keimi teks koia pia moe TCC ilo a koe Lucky Tides. Laine telefoni fitu fitu, nime nima hiva noa ono, ma upe whangi Italia koni i he ngahi teks koia kwa atukua te ti e tau fika telefoni, pe ko hu ke tau pesi Facebooka, ma uko toa pe mia. Eka kei, whakai toa taha koni, TCC en malo lelei?
2: Ia, pa teks te tai ki he tolu noa taha.
0: Tekse taiske tono ata. Malo pito kau mai tono pito ya. Fa malo la hiatu ngahi. Fika nga mahenin fa kau mai pege tau proklama. Pag mahino apito apito. Koe mea lelei ke tau ilo ke ngai fai nga mahali eko ya. Kekehe koe fehu i hoko lewa i he tau proklama. Toe pe tau mini te fitu he tai mini. Pe a taha puni a e tau proklama. Ki tala mai angi hato o taha ko. Fe kanita koe ai TCC. Ok faha ko fatongia houai wafa. Fe kanita ai TCC. Ok faha ko fatongia houai wafa. Angi koe ko klave koe ngahi. Fama apo mai pinta programa ai fama mana tu pe toko ni atu ke agi mo to lu hono ko to pe ka ni ta ta ti si si fa fa to ni ho wa wa fa a ho fitu e wike fitu fitu ni me ni ma hi va no a no eta online ne telefoni fa nga mali hono ko to pe ka ke fe ma o ke ke replace ho fika a fe to ka ni ta ko ni ka pa u ke fe ma u ke frata wa o ka ti telefoni fa nga taimi pe a o ke taimi hengi hengi pe u ke ofo ha ke he pong pongi ke la fa ma si no po la tu ki a lo tu ke ke to ta ne ta lo ni ni ti sin ma lo le
2: ti si si ko ni ofisi ko hala unga
0: ofisi hala unga fe tu ta ke mi fe kata ki ma ufanga ma lo apito ya to no apito ya ko ta u ki ka ni ma hoko wa tu ai pe ya ma au ki ma ufanga ko e fanki fa mana tu to ko ni pe ya ke ta u nga we aki ko ta nga polo kala ma ko ya pe ya mo eta ka uta ha fe tu uta ki ko ya atonga ITCC pe mo yu ko fe fe hingo eta u pe si Facebook ko e tinta la mai hai hingo eta u pe si Facebook ak ta u to ko ni pe mo ITCC fi ma ko ke follow e pe ko ni ka ke hu wat ke pe ko ni o ku ke ura ki vakaya tu ge ki fo i le ak to hu be ko follow lomi heki fo follow ko ya ko wi ko taimi ko to pe te mau tu ko to hanga hi ngongo te ke kau ko iho no raki o fongi ko ia o ko o ke mau ai ngahi o ngongo le lei ko ia e kau pe ia ihe le lei au pito ke ta follow pe ke mau ngahi o ngongo fa mui mui taha koe mihe tau kau taha tisisi kake koe tau lani telefoni fit fit ni menima hiva no auno koe tau fehu i koe hai hingoa ai pesi Facebook a e tau kau taha tisisi toi pe e tau miniti e nima he tai mini pe ause e tau taimi to tahani ihe lai ne tisisi en malo le lei
2: Ia
0: mana nelei kata kumul mori koe Facebook ako iu kotonga. O si
2: follow e koe tau pesi koe ni? Ia, follow.
0: Tono apito ia koe tau credit banga hangu furu te ate maau e?
2: Malo.
0: Malo apito, fai ngā maali e se koe lelei e koe ho ilo i. Pea ke follow, koe mea lelei ia, follow ke ke ilo e ngai ngongo fai mui mui taha e tau kau taha TCC. Oku amanaki ke tukua ngai te TCC moha ngahi o ngongo lelei fo ou. Wa veni mai pe, kake mui mui i, e tau ngahi polo kalama, he taimi hono kotoa pe, keke kau, i he roku fuafua ngā ue aki, a he ngahi polo kalama fuau ko ia, a e tau kau taha tisisi, pia mui yuko tā katoa i ha whainga whitupe. Kake, ko e tau fehu i hoko lewa o kuanga peheni, ko haitene tala mai ko fe kolo i haa pai, o ku tuwai ului ofisi ko ia e tisisi. Fe kolo i haa pai, o ku tuwai ai ului ofisi ko ia e tisisi, Make he pe foke uya ai officer at TCC ha feva uya pe mo TCC no muka to ta ni line TCC malo lele
2: ko pa mai ha pa ja
0: sa fitu ta ken mi fe kata ki ma fa nga be malo bi to kau mai to no muya ko ya pa malo atu ki ma fa nga kau mai to pe ta u minite to lu he tai mini be ka kato e tau tai mi fe fe a vava u fe kolo i vava u o ku fa ko fa tau mia mi ai ae kanita koia ae TCC. Ka pao teke ewa ki haapai, oa nga ngalo ia, kwa wafe koi nomuka, whaheke eke peko uge peka ungawe ae TCC, o gnau whahoko whatongia tuu mao pe min nomuka. Ka pao teke hafe te haafewa, o gei anatula tau haafewa, ko wawa ulewa ko fe ia ia. TCC en malo lele?
2: Tu ila tane ia, wawa.
0: Tonu ambito ia, eh? Malo opite kau mai?
2: Malo.
0: Ko fefefe lewa ewa, fefea ewa. Laine telefoni fitwit ni menima hiva noa no fe kolo oktu uai ai ului ofisi koi ai TCC i ewa. Tau fainga maali e toi pe e tau fehu i ewa pe akakato e tau polo kalama. Toi pe e tau fehu i ewa i he taimini. TCC en malo lelei?
2: Iho, tu i oho nua.
0: Tu i oho nua. Fitu taket mi fe ia kataki?
2: Havelu.
0: Havelu te oate kredi te hoko maau ne ongo ne hala. Toi ki ania ki mai ange i he taimini. Na e iai foki, na e iai i oho nua ai ului ofisi ai TCC, ka na e kau ai ofisi koe hano tafia koe he tsunami, e? Pea osihikia ke feitu ita. TCC en malo lelei?
2: Tu i pangai ewa.
0: Maufanga pe moini?
2: Iyo.
0: Malo apito e kau mai, tonu pe moia, e? Ko ia, koe kolo ia, ko pangai okai ai ului ofisi koe ai TCC, na e oho nua, kana e kau ai ofisi ai TCC hono tafi i ko ia e he tsunami pe ahi ene pe he kuo whaho ko whatongi a mai uli ofisi wha utaha a kautaha pe a mi pangai ia i ewa. Kake, ko e tuu koe ni whaose au pito wa tau fehu i whaose levani ke tau polo kalama. Hai fika telefoni tokoni koe e tau kautaha. Hai fika telefoni tokoni ki hao whahinga fie mau tokoni pe ki he TCC. Hai ki fika pe taha te ke taha ki ai Ke nau toko ni atu te koe, eh? Te u toko vave au pito toko taha koe ni, tisi en malo lelei?
2: Ia, pe no van lo, no au.
0: Fetu taki nimei whika taki?
2: Havelu.
0: Kore te hoko te atu ya maa ue? Malo apito, ko ia. Ko e tōunga ue tau polo kalama ko ia i he efea fini, pe aku tātu kumare pe havelu e tau laine telefoni. Ngai whenga maali e koe ngai saute e tau polo kalama, manatu i maupe koe ngahi whakamanatu pe. Ko e tau ki lawe pe whanki whehu i koe koe whakamanatu pe tau ngahi ngongo lelei. Ulua ki ena ko e tau lulu monu ia he whalaite i koe oi wike kaha u, pa anga e tolu afe. Na tau lulu ta hafe he aoni, kana i kai ki lava tali telefoni, pe ahine pe he o ave hanga tonu e pe ta hafe ko ia ki he wafe koe uta tari mai whalaite o au koen ki he tolu afe. E malawa pe ke toi au ia whaafe he tūsi te au wike kau, ka wea whakaamu, ke whakamu ui ho telefoni, pe a ke tari ai tātu ai TCC, po a whainga telefoni, pe kai fuu ke mō iloi, pe mō mea ai fika kou tātu, Ako me ale lei pe ke ta tali ta telefoni. O tu be mahu ngai fika ia, mo ni ia ko ta ai me api ngau ke ke te tari na ko nga au e ia poka fi ma va va va ve ko ke ate tai me ki ai. Ka ko mo le fi fa nga mari hangi ko ahoni. Fi wa ho tari ke tari me telefoni ta tangi pe a osi o mo le ai e panga ta hafe ai fika na e ye ye ne fa nga mari ke ne ma u ai pale mo lulu monu ia ko ia. oe ahoni. Kage he kuo hoko ae waluko. Kakato e pe mo itau poloka lama koi ke hewha fini. Pea mo itau kau taha fitu utaki koi atonga. Tala monua ke tonga hono kotoa fatawangi pe tamu ma o hai fefrilei. Fatawangi pe na yungo lelea te tau poloka lama. Ki ha toi whakai kiki mo atoi fema uma ke hepe. Pitu utaki telefoni ki he noa walu, noa ua ua ua. Peko ho tohi mai he tau pesi miti afa sosiale I he Facebook. Peko messenger mai you call tonga. Ki ha unga hai fema utokoni. Peko ha utonu mai pe. Tali tali lelei ki mo uton. Fakawa pe matapa e tau ofisi. Ki ho mo unga hai fema utokoni kotoa. Mihi e tau kautaha tonga ma ae tonga. Owe nage mama he pea mihi tau le te o. Ko he nia ia au. Ke tukua te tau ngahi ongo lelei. Ka umai tau ngai fasi ke tau ki fono ngat pea mo ia. I he fia fi fa of fa coin kata to ki felo nga ki a pongpongi taimi tata pe me proclama TCC taimi fitu pongpongi kama fuk ta proclama ho wi fi I e fitu ki ha hokoko ya ai varo kama lo pita mo me mai to afa to

Ho cani bei hua mia, ne ka ma ke ka e programma ko ia e fa fini. Ka e fa sia ku fi fi mai e fa fini. Ka dai mi ko ho te tono hi ma. Ta ta le le tongo ta be e fa fini mai mana ku mi fa tawangi. Ta u pelo wa ku le i he ngalo ia e fa fini. E wai pe tu mai mana ki ku tonga ma ri be me ko ta be mi a pina. Pe vo ki ke nga hi nga anga ku na u. Whanonga le te o warponi ono e whai mai e whia whini. Wai pe tui mea manaki. Tokon lahi atu e ngāhi programma e whalini. E ngāhi whatungi ngā tope mō whahako. Pakapau mō whanonga le te o mai bimi a pina. Mālo mō e tamau e whia whini. Wai warponi ono e whai mai ni mehi pengi o manu matau ngō le te o la tonu galofa. Wai whanonga le māk mō tolu. Pe wai pe tui mea manaki. Okule rei pe mea ngā tope. Hala whanonga ne ngā koia ku lahi lahi. Ngāhi mea ko hoko. Ihi ngai haunde tau te whita ke social media mo ngai whila wāki koe ni upwhāhau ko ka koutui be au ku tau tau be mea wāo ngā tuku be mea utuku pe wai kalasi e ni ihi ku whāuri atu e nau komeni a nau tolu e ngai mea au kwa ike nau kau wai ka kuwai pe kakai au komeni noa ia pe ia pe au tau si atu ke ngai tau o e kōngani pe mā ngāhi mea u hoko pe tau pewe, mani kai pe ke teha mea kehe ia kai kehe, koi anga pe pokia e tōngu au tau iai pe ka pau e sia mai a Mark Zuckerberg ke tōnga mō ui au whahoko e Facebook a mahalo koutui pe e whakato mālane tōni ke oa e te whao e Facebook a kai taimina tau pe wai be mea ku tau wako ai, wai be mea ku tonu ke tau sio ki ai, bea tau ilo be ngai mea ku hoko. Bea koutui be wawe be, wawe be. Ae kuo ngā, bea moi tala goia, ae tohi matolu, tau sio matai ngai mea ku hoko. Ie ngai aho ni kau mauwhaha goi ni ku ase Facebook a. Bea be he ki e ngai whaarimua o e ngai mea u hoko, whilauaki, tautaaki. Pea ku tuku hake mā mani, tuku hake mō heri. Toe pea he mani, kau te kepeke na wau he mani. Au tau sia tu ai ke tuunga ui ai. Ai social media, pea moe whaiteriha koe ni kwa hoko. Ka koe kehe poko ku lau poke he kakai, ngai mea ko tau pe ku nau sio ki ai. Ka ku tau tui pe, tau tui pe. E ai be ha whahinga pāriunga ku mō ha whahinga whakaukau. He kuai pe whoki mō ngāhi kakā ia, o ku nāu kēke nāu no whanua. Pa kuai pe mō kakai, o ku nāu fūmau, ai tae mahino au pito. Pa kuai pe mō kakai, o tau sio atu ki ai, pe tau whakaukau. Ke ngāhi tō onga ku whahoko, pe kuai ke tau wofo ai. Kei taim te tau pe whoki. Wawarbo ni ono e whai māmi, he pe ngā manu matango. Pea mō ngāhi programma e whaleni. Mō whanau mō tō ke wawarboni ono. Ke mōre atai a ngāhi stress out he kuai pe pōku me tai mia. O ku tau rau e tau tōru ngāhi mea ku hoko social media. Pea ku tau stress noa ia ai pe tau tōru. Tau stress out noa ia ai pe. Ko ngā whoki ka ngāhi whāri unwa ku whahoko. Pea ngāhi whilawaki pea. Arube whilawaki o tau aki kape pea. Tau sio atu ai. Ki e ngāi ahoni, pia mō e whāri unga koi o i teknolosia. Pia nei ngāi mi pōke teknolosia ke tokoni, ki e tangata ka ku aro e nia teknolosia ia ke tu fūtō atu. Toki tumu, he ki unga.

Hallo, Mama Tana, mi ego walku na noi fai ma, mi ebe ya mana matango, mi le ti olo tonu ngwala fai, ye ka fini. O si miniti e tawalu mi e hiwa. Ko ngahi I whatokanga bia e hiwa e ahoni, ka koi whatonga mau ngai ni, tonga e a satana. Ngāi whātokanga mea, tō ngāi koe a Sētani. Nā tau hanga he ngāi mea keke e kai, unu unu mai a Sētani.

Mau ta whea o fōfō anga i e pia whini taimini ti he tāwalu ki he hongpuru. O wālu pōi nana e pia māmi he pēngi matamatāngo kei whaipuni e māk pēngi māk mō tālu i he pia whini. Au tū si te kōni kōno malu o septema o e wanawano. Mahina hoki ni ngā whae pia kua i pēngi manak mō tui. O ku tokomari pe mea kotoa pe ngai whae, tapu kotoa pe o tongani, pe o tui pe koe mahina re re ieni. Te te wato e ngahi whae, ke na o ngahi taliui whakalotu i he tau koe ni, pe wai pe mea tui. O ku mahu pe whamiri pe mea ngahi te te u ke ngahi whae i he whapini. Ka koe whasiko ni te o wato ke ngahi whae kotoa pe o tongani, mano mo e fua fatongia he koe whae o api. Pea ka pai i kai a whae he kai kia he api re rei. Mano ngai fatongia kato pe mo whahoko ngai whae. Ko wā te whasiko ni mangu mo tolu kato a pe. I he o tongani mo tolu ke wha o tongani pea mo. Toke lau mamao pea wai he koe whae o api. Pea ka pai i kai a whae he kai kia he api re rei. Mano ngai fatongia kato pe mo whahoko ngai whae. Ko wā te whasiko ni mangu mō tōru kotoa pē. I he au tongani mo tolu ke wha au tongani pia mō. Toke lau mamao pia wai pia manaka mo i tui.

Io malo mo le lei e tonga ko to a be malo mo la mo re ho iki mo ma we de lo tonu ka lo fa e tau program ba ma ke ko ho mani be mo e tau farklo i lo ko ya ko spare ba john ho iki ba mo ga inga te tau ki i tala no e ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ya me spare ba john ihe hawani famanata taibe ko taukina fo framework ke ke e mama atoni ihe rita taha ke rita ua na to ko fema ko taukina fo e ke fo aki ko ia ta nga hibala ko ni mama ato e ko tau pepe hina fo maino reva liquid o ko loto hina fo ko ni e mama rita taha ke rita ua ihe framework ke ke namre rei opito pe ko mautu ko eto ia pe to ma opito ke fo ma fo ni ba mo powder fo ihe framework ke ke e mama atene kala mi ko ia wangia ni mano wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya a me hespe ba john e ke hawani be fo ke tau hina fa nam le i frema e tolu e ka tau frema ke ke e tolu ke sama spring be mo winter pe ka ke nga tai ma ten ba me tau hina fa no fa no i frema ke ke au nga ni ke nga hai api no fo anga nga we anga mo nga hai api ako pe me he loto freklo go ya a spare ba john.